0: Lula dewa tang semla ganang xiong na deshi yin. Deshi topar ndo na detang la zun gu.
1: Detang gu na se shue ji pang lang ma noa xi gu. Se shue ji lang dur ma hi na nga chui lin chin xun tang.
2: Chama par kyan jawa ta che yong taba zi gu. Chansong na jitsu che cha xie xie yan la. Zheche diinbe, niamma la lam, deche tong, detong kan jang kan chong yinbe. Chama par jan zhewa yongda ngong, toche zaji de ha chong, ka chewa yin. Gimbar zikar ziba. Gimba mishi tong, gangxi la zikar za gu de, kozo chunle za zai tong, jizu zangga la xibar ka ni. Mawa pa jan zhewa san zin zi de, lo san desa tong, zhuwa jibara gichaw tong gu xin. Zangon xe la dazal mojie para, ni zangdu, kozo sanchar mongbo xe, donin za gu. Gimbe chechu dara kozo chwara tongnong ziba tong banjor ti ronye la gede zidun yabung banjor ti ronye la gede zidun yabba. Ni pudu nyata minchu ziba cheche kozo ra mga gya rang sen ziba tong pape ngon chonye zidun yabgu. Jiro ba sochong ziba, chanda gya ronyen che ziba chupo xeke zata zamni. Rongka zache lipo de kozo lojong ka mibir ziba mazi. Tatang dudong namba ganda kozo tong Sanglo jeri ziba tong, kozo dinglo yebe sangcha la zangju zede, ziba la zo mongzo tong changtan. Zueche je dingbe koyo xe zhenne, kozo chechun denbe gongli zidang jaba tong, mendong sara dudara kaso zene, diela ngon chalong jantan jagu. Changtan je zadan zewa, changtong xe deje yemen de, zowa zadan zewa changtan yema la rao le yebe. Zada cu nikara la, rongzo je mishi xe zho yeba le, Kondu jan dewa xe dine men. Dewa doji, chi kuwa na lasang suomi tong xi du. Jo jo ra, kanyang su yan xin, gale la chi du, tumara chi xiu zu la sang la tong de, ngay nyang kar tong, sang chara la da sa ma jia ba zang du, yung ko ra jia ko ra ji, ten jo ra ngon sang chara jia jir zi ci. Da zi ngu ni jia jia da wo nyang yan tong, do ga kuwa nyang kar jia ma jia la ro to. Nye ting ten jo ka nongwa de, zada nyin zi xin, xio tong jo bie di zi min chu da wo yin bie na, Tsu ni ge chao jie de lao ling jie de, nyang de ye zi tingyo rong ong, chua de nyi xie de dong ye la mi ba zi gu.

0: lo dün ji de nga ko re tin chu xiu yi zhe jun xi zhe cong de la zhe su bi ge re
1: zhong ge du zhe ren jong ge ren mo qie zhe zhong ge tang ga bo qi bang bo xie ba zhong ge shen zhen ji xi ren ni tuan li zhen cong de ngu suo ren bi xie bi ge suo yin xiang la nong de xie zhang nam se ro lo dün ji de nga yi gong xiu yi jing zhe dong ni bo qi lo ju ji le xin sa ba zang yu lo dün ji de nga yi ren bo la nam suo lao dun ji wa da bi pu ju xiong yu ding ge bo jong ji zhe ji gong pi dong bei bong yi er zun ji to ni dui rab jian nan ba sa ba ngui yin yue de jing bo xi wei jing zhe dong ni lo dun ju de nga ko ra ding ji xiu yi ji ling ni ba lo ju rong yin zhe po jo le dian bang xie ji ba de xiu ji yan bo xi wei jing zhe dong ni lo dun ju de nga ko yi cham de le zuo bo jiang lam jie lam ti shi bo le mei ko xia dong tong ni lo ni ke ko zhe bi ba ri long wo ni yue jing zuo bo jiang lam to ngue zuo wo zhen xie zhe zhuan dong xiu jing li ga yu ba dong zui pa me ding che zuo yi dong jia la xin zhe xie yu ba ri lo dun ju de nga yi gong bǎo xù jīng zhù ma ge gāng tāng ma de bǎo du yōng wā dōng dā jiā bǎo du yōng lām dōng jiāg lām kā lām jī shuō yī cām jī lā qiā bì jīm zhù zhuā xī qiā nǐ mě jiā sā jiā kā dōng zhì zuì tuō yuè zuō bǎo zuō bǎ gōng sè hā sā mě guò bǎo cú zhè xì kuò kōng ge dāng zhù bù shù jiē yī xì dè jì jiē dā jiā mě guò dè nè bǎo lā yōng na hā jiāng dè bǎo yuè lǒ ngā yī gōng hā nǐ jiāg lām ngùn suò xiā dōng tuō bǎ dōng xiā dà dè jì jiē xiù zhèn mě guò xiā dōng tuō nǐ sā tuì mě rì kā ge māng jiē pù dù ngùn zhù tuō yuè jiang lam de ne jim zhu lam ti zang ma zhe bo ji me ri ka ge mang cuo jie cai suo dong tun ji di xi ji jie lam ti qi zhong rei jie song ba zhe xi wei jing zhu dong ne luo dun ju duan a song ren bo la nam sa lao wo dun ju a de bi pu ju xiong yu ba dong la si zong jie luo kang nong gian gun zui guo ye chi ba dong tai ji zha zha zai wa suo xi ni di xi ding bi cuo a rui xin yu ba zhe da jia sa dui me ri qian yong cai cai xi wei jing zhu ma dang gong ge luo song ju song a dong ca a ni luo dun ju duan ni dong ca ji guo ba ra tuo song yu ba zhe la si zhong mi xi ge da jia men ju gian ju suo jie si ju zong bo yue bi cuo a ha zhong xi bong du jie song ba zhe luo dun ju duan a yi ren bo ji ban ju dong xi suo suo xiao gang sa pun ju qian bo xiong yu ba dong ha ba du luo dun xi jing ping ge suo xi nang wei dang zhong yang ge bo ji le dun la tong ha zhang qian bo nong ge yu ba dong 시접수지공모미베지레든데 급주비 랑숑종 등위지 머리카가 마망 튼지 내치지 닝주 땡종 셰비 유르지 존지 토비요 로카라 랑종제 로바리지 로드 데카 통마 니마동 헨도 조가 찹제바 찹종 셰힌유바동 로가르디노 랍치 메자제 침종 침메노 머리카 롱침 롱다동 침키 송와 딩랍제 냠주지 토니 랍치 총슈슈와 응바셰유 닝지 깔라 종조로 너로 컴비 메도 되치급 yuekor yungbap go chet nijia chuchu la xiong yu. Loka zhongjir nangga zi zong, kara tunbi naso xie yu do, ndalo sacha mu ngatung nijia yi sar, xingzong naso xia ju yinba. Ngari sakwi zanda zong, diya xiang do, tunli darwa dong, zhongco nziba, mangso xiu ba jie xiong ni, mri kag mangso zu, tun mong to tansam sadin dong, tansam dui de, tansam mangso di xi chi jie, dui rab sabi le chen zam yu. Ngari sakwi zanda zong, diya xiang tengwi ji shu jie, wang chang rong ge, 大家按照德亚向个盲措者社会德松措者的审查更严密能你按照向个形容盲措者落叶没人也强用拉有用不过你这顿顿哈心有接送吧这您这中介这一句干了中措恩人之主人你妈多介意按照中措别个偏巴东大群把措者娘们心里总理盲措者用不拍得写就越接送吧这能够这种卡拉向张明中最当主播一说者扎松给
2: 人家创作恰恰呢，罗家新组那是一个南站停车区，俺停车区我也呢，你买那龙泉家停的，他总共将近了就满座的人一个创作能力，用不啥是要我们的车，给南站的还想给搞那个东西。
1: 中医托你明白了，让兄弟二年呢，十六年冬捐俺六百了，中央就团结这些团结，认同各东西东西八东，年冬你自己六百了，各东西你东里加油，年冬你自己六百了，各东西你东里加油。 年冬日子阿罗罗，中央就团结协议团结认同各东西松动力加油把这。让兄弟协作参与工，盈利帮助协助所以列入协助吧，等亚进个。不要去帮助批准脚步送阿东，拉巴多。因为老农各就被让兄弟等为你，落定脚面哦，实际不是事情变个，不要去雷动过了那位各个给钱东。对了，不必当个不想在就拉得团结些的，不要打公平些各个等进些把东，不要给。

0: nedun kubdun tong, longkam kime bazook nedun kujik, nyingzhoi bazook nedun kyo, zedri bazook nedun chu, choi bazook nedun sum, temingja bazook nedun nyi kye yubare. Tating terdun shibi nedun ka, nyi terung la nzeyo chungchir tong lekong ka la drobjura cichu shibare. Sargoy pi shanshi qingyun zong chechen todam chu ni hito shibara. Liu shenyun techun nong ka suylam barki tuanchin tuanje. Shanshi xingwi tong xingqin sikyong ka roxio tong menchui roka duinja ma duinja ngapchu nganga dikzuk xini chechen roxio tong menchui roxio sochi leidun piwari. Shinda ngabi ci nyek zasum nyingja kyo zui kyubkibara tuanchin di ma mangpo jilam to kiwa tong ma jato nyek zasum menkong to menchui shibar xawa ma sumchu sosum qimto lo yubari. Shisi nyek zanyi nying jundu neyje ye zi shibi yabyu chabda tongju gorje jesi shichab kong ka latar samcha xeba shishu su chambari. Di no nebu bochu ka lopsu gansong la hiongni jebatong, bodong yongkang ka gansong chabja charu tongwa. Le yu kui je le zui shiso gansu no hiubi lamlu tuisang zuwa so mangcho je tokor shibi nedun la mingni, si jui mangtu tongwa tong, shetab yebcha zuyu bari. Zhongguo me yu kashu legi yongli kong ka sanju la yingna. Banong sasi gui shui tong, piji duincham je porshu lingin je shichab gui nong bui himju sheni tenbi shibara. Lato nyek zazong bi kashu chochu na kashu poshu laza chemo wa Zhou Yang Zhou Tong, Kashu Kalo wa Zhang Zhenyuan, Tixi Riba Kejin, Li Jiangyin ji Musum li zhoba tong. Zhou Yang Zhou yi gagui gen kurji yinba zhe. Shizhen nyek zazong nyingji nga zho, kashu ba som je Jiao Jun Songgar Pintong Dini Kaji Kong ni Zhongxi Nianzhu Sargui ba tong Jigdui to Tukchi cheba zhe. Shizhen nyek zanyin ni, Shilo Nidong nyek zazhu lu Jiayong je Yudri Lexin Zhendur tong, Jiayong je Yunno yi Yudri Tadur, Hebei Hingjin Qin Huangdao Zhongqir tong go chukba zhe. Jiayong je Hingjin tong Zhongqir Jubi ni yongwi, Yudri Luiza ba Jiatong Dunchu Dunru Rendur nong hiu yiba zhe. Ta ting je Rendur na, Jiayong ke Yudri Qiuzi Tohui je Qili Rendur zhe la, Yunno Rendur wi Zenu Qiru tongwi Karte Hi Jiong yibi. Jiayong je Luiza Ren Cho tong Jiexi Rendur Chui, Puyong ke Luiza ba Soxiong Xia Ji yiba zhe. Sengen ba zo, Dereng ke Duisa Sanju Hui zara.
1: Nansha guli chanji shara, sakur chi jira lu din ju.
2: Yu yi lantur sa dun ba, ka na chi jia lu tu ju.
1: Be jia lu tu.
2: Be jia lu tu rin chi.
3: Sinkin na bazo gong kham zang, da da ne be jio long chan jian chai lai kong, kham kui long chan jie bu jio lu tu xio ju tu zuri. Xiam la bu rang jiao jio mei zi ka, na bai ka zi xiam jio suwe zong rei na wei bu jio lu tu la ye zong ni. Bu mei da lu da wa yi bu da pi da. Zaka tibyoko ngu tundu duje xiori lo zahirangini.
4: Re. Dinko wii jira ra ye tunpa, jukar sagi, nyawa yangu ngendro langka chiam, jazi yar ta kyomo lu da chungwa, cei chu namlang yue je ngacha ngani rangdi u top, yar su, gangchun darli, nachidang shangxia sakata chadun go su, jinte jangbar yuma jaba dang, lu jaba, chua tungwa ji xa gui, roka do zatang la chun tentong dang chab ji, xiong ni ngengu ga lega yabu xe gui zi kuen ga, ta dano yin na la, Si zhu, nalang yue jie ngachang ngani rangdi u top zon da bada yeba ke u tonggo tsuxin ga. Dani gangchun da lhe zo da, puke gangchun di yin na da lungban da lpa lhe jido. Dani da na jido xiangxia ke sako kaxi la da, ren yi, chadu yin na go tsuxin ga. Dengue jinde ke yongba di ye la, yoma jie ji zilin ra do, lu jie ji zilin ra, chio tong ji zilin ra tige ke lega yamu, zo gui zi kuen ga. Dani zhu ku ke zatong li na la da, chun jen tong zo ji ke lega di ye, yamu zo cali do, ani xiong ni nguen go ke lega da so yamu zo gui zi kuen ga.
3: Tene tsi chuksom nidu dhoji ngacha nini nima langka chayamdu son. Dabdaan jam, rangdi tsi chuksom ni shidi tsi chuksom para pomtong lo. Duyabzang roko to kawa chayadu chungzin dro. Uyizang lo je hingbi sakho to kamsu tsadong pabar ting. Sui ting ta nuyambu kongo sa gu. Tsi nye je nipsi tayo ngacha yene ya tomi rangka say. Yana to nro tsetsan dabzin. Ya tsimpal, pahamna mantay yu. Sa ngama la nyato tso. Demre rikpa. Ta peda yiba ki tsipa chuksom nidu dhoji ngacha nini nima nyechep juu ninang ni nima ki chayam te lang chayam sonshida. Te lang chayam sondu ta dawa riri la dada njaham da tsobzol nidari tinang ni tari dawa ndi ki dabdala chansona dada njaham ridao. Tene peda yiba ki tsipa chuksom ni peda ngapa ki tsipa chuksom pala pomtong ti chokana kidasina pomtong ti lor kidao. Tene hingru mangso ki yigzab guji tuyabzang ruku sakota kawa chayadu chungzin tro uyizang loje hingbu sakota kamsi tsadong pabariti suyuti ta nuyambiti gila hongo sogu rizay dao.
4: Riri. Tsini sum, chi yi ngacha ngani tsini nye ye, chi yi ngacha sumpa nima na zi kwenka. Go ma do, dawa shibu, deji dojin teme bi, nga pa keruji dawang si, nga go lo, simpun no ni xe do, deji jo, zhe zoni do, hachi no do, Nangla, Lhondu Uo Kanglani, Yelam Hialo, Pulu Dupi, Cila Cila Mezikunga. Denong ina, Cinye Sumche Ngacha Ngani, Cinye Yeche Ngacha, Sumber Nima Nazon, Danyina Jekishinga.
3: Tene, Tadawa Riri La, Chitang Saju Milang Gen, Juwang Kamkeche Choriri Dao. Tene, Pyoda Yipandel Chansona, Chela Daan Dara Zakar Nam, Juwang Mechu Long Somche, Kamar Ju Chiwi, Yo Che, Nangkur Che, Chaji Papsin Rai. Sebda Ci Juwangan Pasan Chen Dunsar, Lakpa Nipi, Uyda Hyajay To, Chachu Tolong Chow. Si nye gu ni lakpa namri kamar juu rin, xa jay tu namkur chi yang cha chun rin du xii. Ta dawan di zaad kama gi jordan nrewe te la ti ni, jay na cha pa gi papsi ten rung buri zi dao. Ten sebra ci juu nga ni pasan jin dosar lakpa ni bi, ui da xa jay tu cha chu to loon chu gi, kandar dawa yipa tiki cha chu ti rung buri zi xii dao.
4: Dini bada yipa ka xe mba ci go le xin na la, ci pa ye, nga, dun, ju ji, ju ni, ju sum, ju ju, ju ji, nye xio, nye xin ni, nye xin sun, nye xin nga, nye xin ju. Sunju jeji kola yinzi kuenge. Da kuon langa nika bada yeba ge da hindo di xiusar ko. Xiamla dirin ka zaka cijio kola ngote xiuna.
3: Tene ta taren ki zaka cijio xiuna. Taren na puu meta lu dawa yipi cipa ji. Jida nga pi ci niyebi. Riza nima, kaman cho, njongchu meni, chui chi towa, jowa ngipa. Pumdao xer da hachi nadu. Taren namgo na toji namguri. Ngaru chuzu juin da shiru chuzu dumba nila dostan saa kaal. Saani po yutsu go, za dawa, njongchu mechu. Naani po yutsu jo. za mumer jungchu melao yeni pyes jukje za lakba jungchu chulo tendi bujelo to chuchar

Kongi nakchu dumba ta hido ji kipi lengdo uibden chebda gwebo yi dambi na lengi lama chuit tambam chi dalwa hema nam chosu kukbar taro ak chotong yamsi chi ne aa lengi lama chuit tambab lan tod zimtru ndaga tsamhi yueba tari mato onto manyo ngoma yamsi ri se ne ha lepa ta miba chi pa ni tu chedu sumi korti hi yu taro ak chotong gi toman pa ne lama hala member tobi korti lisi jimi nasa yo

0: Leci zombie pa dawa cere. Sojong pa kira nanti. Kerja cingku ki mah pada cere. Ayam.
1: Düser sanjur.
2: Düser sanjura.
3: Sengen ba zo kong kam zo. Xiam la lo do ni düsa sanjur nian zu xiao jian. Xin da nga bi ce ni zha sum ni na. Bei xi wei jing zu dong ni lo dun chu dong a ko ru ni mo yin ba dong. Rang jong jia san ni ka ge ri zan zhen chao dong. Ngui mi xu ya ri ni zhen dun. Jue dun zo yin zhou ji. Lo bi dam xin zhen du. Ye rim zhi da so ye de mang bo de ni. Ji ba ka wei ni mo de le ding ji xu ba le. Marika ge mang cho jie gang zhong jie po ju la xi ten xie bi jie jie jie zhe wa zhe tu chong a dong mari tun ji mei bong jie duo piu ji du ji ba ri xie zhen ye zhe song ni bo xi wei jing zhu dong ni luo dun ju dong a kuo la ding ji xiao wei ri yong xie bu chong de la sa chuo ba ri chong du tou qi li ke ba dong ke wong dun jie bo xi wei jing zhu dong ni luo dun ju dong a kuo wei zhong ji dong niam niong la mi ni zuo dun dam xie bi wa dong luo dun ju dong a yi pi ji jie jiang lam xie zhen nong a dong pi ji jie ju rim xie zhu dong Piji jen nyam nyong shou dong jen nong de. Shou mong pu teni, du rup sabi tang ke bè shong zi ju jie bè chi xia ya ka ten to li pi yong a xie bi la ling jie zhom zi jie xie nong a zi. Zhong gui shen zhen jie xie rin ni tuen li rin cu gip ni zi ni bi to. Rang shong jong tang wi zhe zha bu dong, zhe jiang lop chin jie nyam zi to zom zi dong. Zi so, bè chun jie xie bi, zhong gui du rup rin yong ke rin mo qie zi, zhong gui tang ka bè chi bang bo hi ba ngui sun rin bi xie ni. Bè zhè rìng nì zhè tùy mò mè yìn bì yì wàng chò hiù dòng dèng zhè mò gàng lì ngàn bà rì xì bà rì. Xìn dà ngà bì cì nì zhè jì nì, zhòng gù nò bù jì xì mà zhò còng dù ngò chì zhù mì còng dù gàp jì bà zhòng qìng dò ngò chù bà rì. Chàm dò zhòng chèr zhè bè zhòng kàm rà dòng, dà mà rì yàng hlà yì dù zhè bè mì sò sà nì dì gì kì lì dùn zhì zhù xì dì, sà dù qìng dì tùy zhè zhè zhà jì dù dòng rìm dùn xì bà rì, còng bà mang bù yì wàng gù yù bà rì. Wen zhu chong du to, qiang du zhong jie si yong dong, zhong qing ren ni dong, rang zhong cheng ri luo ling, zhong qing zu zhun zu li cuo ba jie wer, nu ju zong ma dong, de ka ser bi, qian dian xing li, ren ni dong yue guo niam zhi suo, qia gong jie nam zhang ni zhe ni la, gan jia ya ba dong, meng yu guo dong xue song qiu suo bi dong cha guo zhu dong jin ba zhe. Xie zhen ni zhe song ni, zhong yang ge xian kam ku yu song xiong de xi cuo xiong zhu ba yi, rang zhong la ni zhuo xie jiu zhe bi, mang cuo jie yi bu xiu jia ju Tè dùn xì rì kà kyo yù bà rà nè dùn sòm chù sò rù yù jìng. Kà bà rù jù tè dùn xì bà sòm chù sòp jì tòng. Yìg bù rù tè dùn xì bà nì. Tò kù rù kèn bò xì bì nè dùn nì jì yù bà rì. Tà tìng yìg bù xù jà xì bì xìn kàm kù yù tòng zì wì nè dùn yèp chù xì gù yù bè nò. Xìn kàm tòr xì tòng wì nè dùn jù bù tòng. Lùng kàm kì mì bà zò kì nè dùn jù jì. Nìng rù bà zò kì nè dùn jù. Zè zì bà zò kì nè dùn jù. Chò yì bà zò kì nè dùn sòm. Tì mìng jì bà zò kì nè dùn nì jì yù bà rì. Da ting ter dun xie bi ne dun ka, ni de rong la, zhe yu zhong qir dong li kong ka la rup yu la zhe zhu xie ba ri. Sar gui bi shan xi qing yun zong, che jin do dam ju ni xie do xie ba ra. Liu shen yun de chun nong ge, sun lang bar ge duan jin tuan jie. Shan xi xing wei dong, xing qin si yong ge, ro xio dong men ju ru ka dun jie, me dun jia ngap ju ngang ngar dik zhu xie ni, che jin ro xio dong, men ju ro xio

0: soji leidun pewa re. Shinda ngabi tse nyek zasum nyinche, cho tsui kyubi bar, doyen chen di ma mangpo jilam to kiwa tong, ma jia tong nyek zasum menkong to menkwe shibar shawa, ma somchu sosum chem to lo yu bar re. Shetse nyek zanyin nyin, juan dui nye je, ye tse shibi hiyab yu chabda tongju gor je, je si shichab kong ka la tar samcha heba, shishu su chamba re. Di no, nye bu bu chu ka lopsu ngen song la hiong ni jeba tong, bo tong yung kang ka gen song chabja charu tong wa. Le yu kui je le zui shi so gen jui nong hiu bi lam lu tui sang zu wa so mang cho ju do kor xe bi ne dun la ming ni si jui mang tu tong wa tong xe tab yip cha zui yu ba zhe. Zhong go me yu ka shui le ki yung li kong ka san ju la ying na. Pa nong sa zi gui shui tong pi ji duin cham je por shui le ngen je xe chab gui nong bu yi him ju xe ni den bi xe ba ra. La zhu nye ki za zong bi ka shui cho ju na ka shui po shui la za che mo wa zhou yang zhou tong ka shui ka lo wa zhang zhen yuan tek zi ri ba ke jin li jang yin je ma som li zhu ba tong. Zhou yang zhou yi ka gui gen kor ju yin ba zhe. Xe zi nye ki za zong ni je nga zhu ka shui ba som je jiao jun song gar pian tong teni ka zhi kong ni zhong xin nian ju sar gui ba tong jik du to tuk chi che ba zhe. Xe zi nye ki za nye ni xe lo nye tong nye ki za zhu lu jia yong je yu zhu le xin zhen dur tong. Jia yong je yu no yi yu zhu ta dur he bei xin jin qin huang dao zhong qir tong guo su ba zhe. Jia yong je xin jin tong zhong qir jui bi ni yong wi yu zhu lu za ba jia tong dun qi dun zhu nan dur nong xiu yu ba zhe. Ta ting zhen zhen dur na jia nong ge yu zhu qiu zi to xiu je qi li zhen dur zhe la yu no zhen dur wi zi nu qir tong wi gar de xi zhong yin bi. Jia yong je lu za nren cuo tong jie xi zhen dur chui pui zhong ge lu za ba su xiong xia ju yin ba zhe. Sen gen na ba zu de ren ge du sa san ju xiu zhe la.
1: Kya zi ting kor.
2: Zhe zin cup som jie xie cu cu yi do gui chi chui na. Ngan cui rong ni ni jia zin ji ting la sem ko xie bar ngan ni gom xin yong. Rong ki rong la lin ji zi en yong.
3: Mēlū tō xiāwī zōngyī tī māyī pēr, sēn nā lā pā nī, rāo nī jē xīnā gu lā nī jē zīng kōng xiōng nyū ngā. Ngān cī, xie zō jīng zōng dāng tūng dāng tī xiōng nī xī jiāng, tū ngō mī zhōng nāng tī lā nā yū xī ā nyū.
2: Tā tā, qē rōng kī tū lā wā jiā tōng gu lī qī wī nā wān dōng nā, lēng jī kō sī mē rī yōng nī. Rong ke rong la xie bi ke lem de la gyong zang sen dong. Nzam ling chue den zan zu ki bie wi him yu nye ki ki gano. Nzam ling ma ri yong che zhong bo che. Chanyo ma jie chi chi ni ma jik la sim kang ge jin je gang yi che xin yue ke ke yue.
3: De na, zhang bo da an ge zang xie ga la yin di. Tsinga ma chi tu ni me ban ji du jia yin bi ma mang bu ne dang yin nga chi san ba sen la yu bi ku bu da dong he chu gu de da ji ke zu si nga chu mi dong na cha ni yun ge ge dang ro ji ri sang si
2: wen zhong ge mang bu xi la du la song ju me ba de du ru dong se sen ji ma dang wa ga la yin de ko de me bi do chi mang bu xi zhong ge zhong la ga wi lin ba yin Ding rep je Sengkang ribi lopun voro e diyi. Sengkang detong la cenyi tabdehi yaayu de. Sengkang detong jenje dun nam yinyong le la zunhi nyekor je mennam zewi jongo yu. Dunda danyi lekwar dropthom na. Njikten dar ganga jenje shawa yinyi meji song yu.
3: Wen jiang, legi nu hiu jie cowi zhuzur tanji zheyi ge. Rangka zewi zama bo chou da pama bunki gani loka nan da renji ba ta ren do xi na ya zhu ge jin ba da bi sen da ge dar xia a
2: sen ga ji bi lo ben e de le yin da dar song ye de ro ni ji ka du ting ki xie ken de shi yu ku yu so je xian de da mei ba ra ro ni ji bo yin gang za su yin yo ro la chang bi cu mi xie de bi dem ju ye ji song ye
3: Zhe de, mei me ci xie dang jie rang le mei ba ga la yin. 俺去迎接同那人这边我做喜剧的压力让给让那迎接的相比连接兄弟
0: 对我们心中希望呢早晚你独居没把等着干你一点就能懂热切的浪漫让给让了心中这就得应了你听得了心中这捧卡皮皮捧卡爷爷给你就没
3: 爹呢隔离一起当隔离小囊隔离虽然说的大仓马总结帮的睡当
0: 让给让了您这栋下差越难俺最愿意俺最硬的都比咱们不出动怕马本钱赶紧落个手下差栋相接相同
3: 让给让了俺就人在的弄当奇迹不出错了那位俺就第一的让给让了宣言马日隔离一阿姨送纳入
0: 多纳
3: 对别人你送错啊接到这种缺氧让谁让了王位拆了国家之力让给让了您接到让给让你想起胸功足入先看车店了多纳弄的先看车地家早晚西边，带趟个让你当，带趟个小组整个。

0: Jingne chik yu che chukur tanda ti chokur ikan chakran rinpushtu kwa Wa di kanya ten che lhasa kor kyu kuwari Shanda ligu yu amari Sha che tanda tak che ta tuwala ligu yu amari ta Titu tulung tuwa tes tes tongya tusi nyendre mato mintu Ani kari chukur sena tanda Sigu kak lhasa ya nga tu ligu mpike chukur wate ya kari yor sena Lu shang chang sikri tanda pablan chisa ta sanju dike ta pyoge tenmur tindir te suyub dike dinali ya di jinsho nana pa te chana kono pa di an kuranzu lungba ten ane ya sanyi su yon o tu se chigor ta pigi na chana chukor tenzo diri ta ka sura kap titu chuko di ta muni sikurwa ke chu chuko pechi chuko rangi te ya tanda tindir ka di jo mare pechi su nyenri chap jen Rangchuk chakuru ba, rangchuk chidu nima chingla ya pika nanglo lo khunchu dante cha chingde lukla kane suya yo ma re. Kaya chingchuk kanglo pika khunchu ya kharo sina talangkula dungya ta chik kuku uriya ta tina chokta shio re. Ta nima chik ko tina chishio mcha kharsa. So debro nang saa chik kaya chik ta tangrik puchina koku soku mda. Di kanglo di pika nanglo mi kaya jab cha ta ringsa chik kaya jogur re. Bajin kyan chakula inba yu. Kyan chakula ka so debro nang kaya jab tu Lakzeng laya chinye, ta kien sha tsabri, kong ki paddi kamba ta tenzo loo suwa kheze mitya kwa dhuwa re. Chidu ku nalo teya, di tiga siyo ma re. Pena nganzu kumba jeba chorwa, kumba tenzo mi dus che kumba chegu re, cha tenzo. Pena chik kayu yuwa tenzo ki taga kayu cha urte, shang cha suan piki cha tsu che. Chidu karsan tenzo ya, yeji kelam di yo ma re. Chajigla yo ma, chalam chigla yo ma re. Rung chalam ta tesha chalam tuwa mungu tuwa. Tendra re, ane chik tanda karsuro di sanju lo se tenzo chaka shira yo ma re. Ale sanju lo do yu na, mi chik chilo ma chi che ke ma je ba su re. Ke chum na lo te kho tuwa re. Wanda cha jen jo bu chiri. Tendra tanda sunra, te ngon tuwa tendra yo ma re. Ta ina titu mi samu lo pi cha sha liya bat simshuk shibura isha. Genbe chung ti, jilip, wa tendra nengri. Tidu ta tundri shibujo re, chambu shibujo re.
1: Gengi tata tundri chi sonyan du chamba ngan zoku ngoy ni xe na, ta ngayi na guchu nol xeba tundri rugo de. Ngayi ke sen nalo jing xio se gilang tata ndungi tundri palin chi sa tundri sayo du chamba. Ngan zoku sen nalo ta dra chamba to, ngay bu de ming du la, cha ju ming du la, dewe jia chi tonyo me ba tundri ke namba tundri chin rugo do. Tata peje den ching cha ne, tata ngan zoku ngayi nyin chi da long chi la soba ngan zoku leka tundri chi zodi chamba. Tundri ke yuren chi yunyo yun pin tawa da gen nama tsuku tanri chi son yun du tsa nama to kuk ponju te che cha ni ngan zu la chi ngune ta tanri ke pe hang san goya ke nirak nama chi re du la
0: pe cha sha na di jen rishwa zhogur wa
1: la su
0: ngan zu nyen zhi le cha sha wana pablen tu go sha dok do chenpo jik hiya di mi jik hiya wari pablen tu cha sa barba di gyal jik hiya yor kuni ka tia yo ma ri chi ke go zu wa su chuk mige tlam gur ta pablen chi wari ta dang ra dang ri sha nga dangra nyambo tanda dinanzu di karsa kesan yon tenla tanda karsa tanda alhaqchita kundi nyambo shirato nyo yo kundzo dangra 티치도 담고 다 학부터 다 진짜 가야 미동아 작도 저리 아니 일렘저 어디게 저 갖고 심자 쿠고도 진짜 즉 진짜 정말도 난데 손인데 자기 진짜 민두
1: 나서 대제라 게 잔졸아이나 닌도 제로라 되게 베지 뭐만 군체 롱치레 코서 콜라 되게 대날 페연데 잡아 되게 간저게 지잡아야다 야미나 되게 양고서 관계 그 롱치데 다녀마 마시 관계 그 롱치데 지도고자 자주
0: 로트발라
1: 남신
0: ཁྱི ཕྱད མམ་པོ་ནང་ལ་ཚུ་སེན་ ti nang ne chu ne chu ti ji se chen mang bian nang ne chu se long ri xia xia de bi ge lu qin ne pie ge qiu lin su lu de de xi
1: xie na ge ge da da pe ren de zhe de zhang pe ka se bo de ne wa ma jin ne ye ma ne ga zu da luo yue ban ne ani da da si la su ma me be da de ka le ka le zhe ge chung a gu kun du la ta ri to re yo na ma ma la wang we long che se na de ga zu ngue su de de zhang ba ge chung a gu ne chung ba zhe ba la dende che ya yong de zhe ma dun chi lo ja chi gu chi lo ta te zu ma mu chi lo long chi de de ta de be gan zhe ba da nin che ngue su gen ge su na chi ja chi chang a le zhe ne da bi na da de la ga zu gu long chi de ga zu ta ji be ji me ri ka ku me ma la de ji ne ba de ken ne na ji zong de na ta ga zu ji xin ruo kun ne yan nan zha yan na zhong che ge yan nan zha ka te de long chi ge ne ba de ken de ji na ge ten da la ji song na che ge long chi ten dam bo go yong ne da che ge long chi la ka te de ken de da ji re wan da da yang me na re wan da ken de da yong yuan
0: ta ti le sha me che nga ten chi du dun chu dun ran de chi mi yu ti du du chung wa dam ju ti gen su na dun la sha nyen ge ti re de yu na ne dang dang na ni xie ge du wa ti du ni ngo je den ge du dan du zan ta mang zuo de ge ti long chi ti kam ka se dun ne ti cha cha le ge kor leng ge min du yang bu xiao zhe zhe zhe ka shu tong zun nan mil pa zu ming duo ta ge da xie er ka xie jiang men shen ri shen de jing man zhe zu ding zhe da xie ge men se ben yang bu xiao zhe yong gu yu ani long chi sa ding wen ne de ne zhe zhe ka shu de hang shang ya ge dan yu ba ji bei shen shen long chi shen yan di he ge sa jie zu juan ha ba de mi ri tun ji ye de wo de ning duo da zhe zhe di 我那先给擦几，没得不及的生活多。那是。你这都忙着给搞不休息了，那个有好吧？那是。现在俺龙井店主干了呀，顶着年就俺就拿了这里有几好了呀。龙井过在厂子装修路了，人家龙井说新个月，俺厂子那龙井说年了，他这谁个他顶着顶着年龙井说个月，他过去当然就老三了龙井没了，还能这那就全部就拆掉不说拆个了，反正就这，南大的顶着他。 제마담다 다 年这个是他这个多，除了年这个真结冲的，总体来说了还讲个学习不理想，也不学不起来想。俺那感觉看这是呢，可能该往不就这个，我们这边没多。嗯，那不然主要要嘛是吧？我的龙井年节，长节我顶着头嘛，顶住个门的，忙过穷下，这个都台上俺就都这都年嘛，龙井那个长不是年节，那底板呢就人年不是，那是别个推不个配件的。
1: Mangdo
0: samro de gan da lung jing ge wo ne ya bo shui bi yin na wo ne pian duo da duo le pian duo de le qie ma de chung zhu ma le sheng bu du
1: la suo

0: Kore Shiaso na Tang yang ti dwen la ma di na To chou jo pe jo ma pe Ka shi chi yi goa yi La le se ji ti pa yi Ka di nong ke je da yi La lu ma cho zin ro yi Du ti ti yi le ka la Pa po yung gu do mu gu Ti u ka lo mo na ya Lo zi yu me xie pe xie Pa long bi Puta rim rim Dai zang chou nguyen bu Tong e xie
1: Xia jia ge pe xia jia den de Tan te te zhe wu tang te la Chang jia rin bie lin xie jo Dai yi ka xio guan na yong Da dong te jo man tui na Ba dong zha yi tang xin tong Dai yi wu jian dong yi yi Ni tong ka go wo lai ka ni Nong ki ngay min ting jin ne Me tong zha gu jian nong cun tong Dai dai zha xie la nda mi ge Dai xia cho nao jie san la ho
2: Jian da chao xia cho chula san 卡松这位买吧

chelo ni tu jia me ni xia zha zhou lu na long an ci zhong a bin guo chou jia luo xi yin long de na cha si jia ka xiu ngai wei ding de dong wa da chen de jia xiu la ngai wei gen de dong wa da guo ju nu ba ngai wei qi de dong wa nian si ti bi bong ka ngai wei duo ba ji xi de bo zhong yu ri de ko da bu ci tou wei pai ji ngong zhou yong qi sa xi di bi mang yi di ni ngai wei jiang tun zhe da zhou xiu 西北新屯自动地比较出人老家不用撒把做准西地不惜为金着当年龙欧的就懂啊口味定制设计营

ta ne xie ji yiba de gang yin se ne ta ming ge ye wa se ta shi ta ngang ngang zo pe ju ten ne da zhe ge yu nu mang bo gu nu la ta ming la ma ye wa ra bu xie yong di la ta ye gu mang bo gu tong ni ye wa mang bo jin ze yo ba de ta de zo gu nu ne zai yu ye wa ji che re se de ta ming la ngo gu gu ni ma ye wa xie na gang da gang yo ba de ye ze ya de mi ge rang yin gu tong ni ma ye wa xie yong di ming de la a ni ngui ming se ya ji tang tang ming se ya ge de ni gu nu la mang di bi ta ming ji me ze ge yo re ta te gu nu la tang bo ngui ming se ya de gang zhe ji se ge yo re se ba yin na ngui ming se ya de dun da de la ya na da yu ge qu de la tong mer da zhe wa gang xi rang ni la ten ni si ming rang ni la ten ni ane rang pa ta sa ge qu de tong mo ma yin ba ye na tong mo ma yin ba ane go ni bi ge ten zhe ge ming ji la ngui ming se ge yo re ze ya ten de shi dang ka la nga zu da zhe ge yung te so na ngui ming ge go ten de ya yin de la dun de la tong mer da zhe wa gang xi rang ni la ten ni qi de tomo ma yin bar go ni bi ge ming xi se ni ta ne zhe ge go ten ya yo ba se ten yin de la ta ngui ming ge no la nenga zu qia qi qi re se ge la ten de la tomo mer da zhe wa gang xi se ya de ten yin de la ngui ming yin na mi ta sa kuro mi te ta sa ge yil mi ta sa ge ngui bu mi ta sa ge qi de la ani tomo mer pa da zhe wa ji ani da zhe wa ma se ten yin da de ta bu mi te ta ni zu de ani mi te la ten ni mi ta sa jue kuro ngui bu te rwa ani yenda kono chi yenda kono mandi ba tomo ma yin ba ani min de kono ani go ni ba ji gere ze ani ta de pe na ba ji ya ba yin na pe cha ge na ngang zu sa hin ti ba ge sa da a de ni par cha hi si bi ge de ni me da a de ni yin a ta ngang zu chen je ge no da ra lu la so ba yo rwa de yin di le ta sa de ni me da ra lu la so ba ko ro ba jue bi ge da ge na jue bi ge min de so Ani kondi kibi ki tsa hisi ba gong jala me dang, sa hiti ba ki jala sa dang. Ani senjian ta ra lu la su ba gong, ngibo te dang tegi chere jane, ming res, tini sa hi jubi gja, me hi jubi gja, ta hi jubi gja, ra hi jubi gja, lu hi jubi gja, te so te, ani kozo ta sa ke tini sa dang, tini me dang, ta ra lu la su ba, ngibo te so jogo ming res. Ta ming nani ngimi da tami kan res ba yina, ani ngimi res kiri. Tato ngimi ipi ki jensei kaan rei se bayi na kondi ngimi ki goden de ane tata kong tundi bari chene rei se na ngimi ina ten te la tomar da je waji gui barwa ten di la sa dang teni me dang da dang ra dang lu la so ba jue pi ki da min te so te ngibo te so la pa majer pi ngu ngen tu ane cha la ya na ngibo sa ki ti pi ki sa dang teni cha ki si pi ki me la so ba cha la te so la ane te so tata hibi ge di sa che sa dan ni me la so ba min te so to pa ma ta bi nge la ko zo la che je ne mi ji me ba de so ma ta bi nge de lo mi ji me bi jin se te la te ni ko zo lan chuen ba yin na min te so de che je ne to ma ra ja ba to ma ra ja ba sa hi ti bi ge sa ta ba lan chuen ba yin na ko la to ma ra ja bi ge pe ke ge to ma ja bi ge da gang re se na sa hi ju bi ge da te min te se sa hi si bi ge ni bo de ta ba lan chuen ba yin na pe ke ge no ko la to ma ja bi ge da yan min te gang re se na me hi bi min te se Tene senje ta ra lu la soba te so la ya, ane ta ra lu la soba jebi ki min te so te kuzo lun tsema ina, tomar ra jebi ki mir. Min te so ma jebi nge talo kuzo lun min me bare. Tene to tomar da jebaas. Nyingi chani, min te da, te chere se di lo, pe cha gena nga su kondi jebi ki, tene sa dan, me dan, ta dan, ra dan, lu la soba jebi ki, da, min roa. Min te so te tomar la, ane sa hin tebi ki sa dan, tsa ki zi bi ki me dang, ane sen jen gen no la, da ra lu la so ba, de so la, toma tabash. Mi de so tenyang, mi de so tenyang, gondi ki bi ki kurun su ta sa ngibo de so la, toma tabash. Ma to, de so la ma tabi ngen la, mi de so de cha la yenba, yana ngibo yenba tenri ki la cawa nina kur ta manyo wari. Pe cha gen na nga zon de, sa tabalan tsui ba nina, sa ki bi ki min de, sa hin ti bi ki cha la, onda di tata hi de bi ki sa siya, de la ma tabi ngen de, sa ki bi ki min de, nipo yen dan, chi yen lako ta manyo wa shang. Tendre yen pa yen zang, teni sa dan, me dan, ta ra lu la su ba, deso de, min deso de, ani min deso go koro toma ge nju sa ge yil, toma ge nju sa ge yil ten, ani sa hi ti bi ge sa dan, sa hi si bi ge me la su ba, cha la deso ma to, yen pa me bar, yen pa me bar. Jinsen de la teni, ani chiri se di la, sa dan, me la su ba, deso de, gondi, dāgi tēsō rāng tsōng bāngi nā, dāgi tēsō jī ngī mīndi chī bā rēs. Chū kāng dā kāng yī nā, rāng lā yēwī mīndi jī tōmā kī tēndē tēndē bār. Tā pē chā kia bā yī nā, sā hīng tī bī kī chā lā, tā tā ngā sō kī yē tī bī kī sā sī yā, ngī bō ndō rāng tsōng bā yī nā, ngī bō ndō
Rungi la yarwa rungla tapi ming sa seya jirwa. Ming sa seya to ji goji ge ten ji ge ten ta toman rabote.

0: Sengke nama tsu kongkhamza, nga lichi tso jo pa hirat namja ye. Ta ta linje ne sengku tsukpan tene, pyo jo longtai nyentre le kong kamki longtai ta pyo jo binzu kange nyam nye si pi chang bi yang hi pi lingro lichi ri. Tere ngi lichi na nga tsu nama tsor, na uchu rumba nga wa padin la pa pi lingro jia chi ne dam li lichi chuni pa timpo ju ye.
1: Dendon kungo wo hit nata sain ala tan joko ke panka songom ri da tita go mata da pam de kebo tepta sain ke tata go mata shi ngom sing go ne cheta rufon sang ta ta go mata kam si chu tsang de se ne su ta ta go mata ya ta tong bo hyung sing jo che da ta la tong da ta la ka ta ta bi ge ya ta pom sing ri ri ke hyung kar ba tong to ka ma hi na te jar bo sen bo ke mok su ta hyung tam den par ge ke sa ta le da ma tu na ma tu ta je te nga ri tiwem de tonda ta tonle se pe ke domi te yin be ke te ta koma san ke ke ka to ta chen da ta na ji ri se ne ta ti tonda ta si hin ji ma pa re re kum da tam chi ta la se ka te ju chong be ke sam lo ta ka chi tsai la ni be la le tonda ni go lo ta koma ka te na tsik dong chong ke hyung go lo ta ji ke ka ja te koma san bo san ke ji ke la ma no ta m da tsik sa tam ki ri bu ma da la nor ba chu ba la chu la te ne nor be nor tu se sa mi tam tsik ma to hyo sa mi o ta ri ma chi tse mo ni tse mo tam tam la sa mi ta ba se ton de ba yar wo kun du la de ta zil cho ju tu ke sa hi sa me ta la chi me ka lo ma ke zo ni mo ka ma ya zo li pe na ji ke ton da ta la sin ni ma ten ni mo la chum chum ye ka yin de re ko me ke de ta so be ka so ra ta tu shin ge go na ta ni ma na ni ba la ka cho ga ren mo ke ten dong pa ba tu cho ton chi da lo ta ka to ta nam de chin go da la tam chi de cho ke tu la to chi ga da ne so su ke ran ga ke cho da la pe shin ge go na ne be ta tam chi ke ji ye ke shin cho ga ton la ni be ge ka me ne chi fu ron sa cha cha sa ke ge ka ta ho ti chin go wa yu ko ma yi ga na chi za tam ta la ha li be ke ton da to be li ke mo lam ti be ge ka ba lan si le ke sa pa nor bo se ba ta sang bi min ji ke Later, Kano, Lambruka Taki, Tonta Lambruka, his Shumba Tarala, not up Junior Sunday, the Shram Divin, maybe Tons and Serviki, Peta, Shumbata, Rosika Hale King on the name, Town and John Sharonta, Horse Sixing Sigge, don't you want Yaruka Shok, Kajan Batala, Tinduka Tonda, later Tiba Tandiga, Gato Telik, Nison Dick, the Antokyo Jeter, Penty Palam, Rombo, don't you guess it, Sunny, Ron your Choka, Karana Sosoka, Pena,
2: Tá,
1: sanxin rikpiye chung, sanxin rikpa nil nga ta tora ayaa djarbu shodo la, xiong tala tiong doji yin, tarbo shenbo ke katoq tar dike, tondak te yike, cikdong shodje li di yang ta katara ni, nga ryu ke, lamji yuzan par dike ko pap te, tasa pimo ke, nindam tike, niva kratop di yuna, tala, xiong tangwe ke mese, ju pisa pangwe ke tongma, ti dike, tarbo shenbo ke katoq tongla miba ta, pangma nila sanban, riba pake nombe ke, tendong tiwe ke xiong yu sung ne, xiong goji li se ya, nga ryu ke tina na, rano sosu ke, chumlu ke jipa ta, ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: chal nye tong jame cho me chik lo yag me dawa chubal faransi kya sa pali ir gongzo ache be nyamze kya so lopso ceri rinne zanzu yi kapsum soji be tondi toal dangja yungar zoga lingdo dingi tong lo lingda chansoy chego yi nangla pang dangdion chungbar ta tene nye tong chu lo la ane kya gab rinbe mimi rinne shusha ki mingi shung nangwa la lingdo di chubar nye tong gu lo la ane lingdo dingi nyamze kya so lopso ceri rinne zanzu wang yi langgangi ti ju da chabda ache be geji mimi rinne shusha ki chanji ki mingi shung nangwa la 当然是领导的罪过了。嗯，拉巴多积极出击习近平的各局松别，将用特别操心听党的松懈套，中华民族的边缘台湾陆军车，顶级警察阶级中等，马纳斯，那你江格尔说，你什么有个动员，拉平的人家军军参与参加，他们团结起来。
1: 他们这我们没呢，他们这来了，再来了他那把上班了，搞到的银行到了，用的了，把那电信了，等等的，从这是在北面电信里的卡住他了，下面，到底天都是电天说，天上人是电了那边个，电了的，他不当工作，电也不行结果呢，但是全部忙到了，说说了，动了出国去，我呢，一共出国不几个，现在出国不了，动卡的，这个进口到了下面，学校去，我呢，旁边领导了，人家也没得有往那里个，他讲我到了，人家在那里的，动他。 我到了，没人动土，从这，他我呢，出去干土路边去，干中土里去，那到了，村里去结果呢，没想到这个冲到那些，没想到这个他来了，人家可不能让这边干到些，干嘛了？就个冲着，出来那到了，开心，当时这个冲到那边去，大马坡去三百个人家做，我都不管他们，哪哪，他就冲三百个，俺手里阿里个里好了嘛，人生就一个，没送的啥子的，开心喜欢家里去，人家带上米的，他就冲三百走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走 ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ pejika lo yanta nga sambe ka da na ba so dik da do ru tum ne ka da la ru mu ka da sa ta chere chere ta ki ge go na ta ma me ka ma zo sa ba sam ge me sa to mu ka lin ji ka ting to ta la la te pon de ka ta ki ka chor gan zom de di sa to mu ting da la yen da tu pe ka sa shi di be se king lo ta kan di bi ting la me to me ba ta bi ta me re do ga tam ti la sa to la pi na me to ti ge ke ja king dor ji ra bi ke mē tōk dōm rēngā tā tsē bā tāp jī kā tā tē mē, tāp jī tā lān tsē bē. Gū jī chā rīg mā tsē kā nāng kē kā mē kā tā tē sā, kā hām rīg mā tsē kā sā jī tā tō kā nā. Lūy kō zē mā tsē kā njā nā ngē kū yī ndok tāp jī kā tā tāndrū tāp jī kā ndok lā tā xīn jē kō nā. Dā chē chūng tō kē kā tō mē bzō jī tā sā tō mō kā mā chok sā, kūmbā xī gō rā tā sē nī mē mā zō kā za tumu khorkhir ke shpa ba ta di chere ur khare ta bi ga to nyam na surga lang ge se bu tan zom ne te ko ra be tang da na ta ko re nga do ho ti la so chen zom te ma ta me nong zom chur ge na lan di me ni dam nga go ko ko ke zom ta bi ke ni to ke pong ge ni ge ke ge na ba so la to ta ta ko yo so ba ya sa be ge ko ne nga go ser ba ko go ser ba tam bu ke nga go ke da pomo ke so to ke ge tam ba ni be pomo ke so to ke ge ni ba sum be pomo so to ke ge sam ba ta ge ke won ye jo re kem de ki ki ba sa ta par ka ma wasam de ke tu de le ki ye jo ta la ta ta di wo sin de ya ta la te ta ri ba tong ji ye ke ba ji se ba tum na pa ma ne le ke ne ti ri ma do ke te wo te ke sa nyo to na ya ta la te ko ma sem bo kun de ti chu hi ta ri ji to ma to ta ge ta pomo lo mo lo ta so so le ke lu te ge ku ta le ta mo lo ko ya ka yo le ma to be o ta pame ni dam nga ni la ma da ni yan zo ka pame ki ta ji zo ti che xio zo ri ka ja mi ka ko ma so la che ta ni ki ngo sum chur ga ta ta ri te ji to na a to bi an to ri sem ga ji to na ji ri ji ma to a mi me li ji pa son se pa sam ta mi sem jo pa mi ba lo ji ri ti ka to de ji ta da ta ne xi yu be ka la so be je ka na ta ne cha ko re ta la so ne ni ma si na ban du lam ti be je ka na tu ti ye je ka na ja za sa ga do ba ser ba ja za ka san ko ta ser ba 어 다자 대한 좀 기세베케 다자 선포 유바타다라 콜루소 카뉴 마타자 다 예크 다 콜루소케 폰루타서 자리닝 마샤르바 타비케 돈데 유바타나 다자 나가 도마타다라 타르카르바타라 타르카르카르보케 유라 솔라 상가르타르케 바메카르보케 타 타르카르타케 코제틀라라 고탈로 레프티케 데냐나 파소그르체케 콘제케 탑데라타라 마샴 탄두카르보케 도모 사토모케 텐다라 칸 콘바섬케 도람레 투데라 콜린타다타자 달고 메사브링 모크 꾸진타나 골라서 진사르 신나 제삼네 달고르 신나 듄케 꾸루트라라 룰라 제신게 고나 오 나라 크셀 드네게 마르 드네게 인장 드네고 드네게까 간장 차 예타데게 류진라 쿠속데 신게 고나 샤케 율리 다티트갈라 런손 타카 나디트갈라 그칭라 소킹게 고나 메캡 타르자벨리 리모트게게 샤가타 스모 고둠 타르게게 조딘 유바타 다콤네게 샬르타비 메캠라 탈라 소킹게 고나 오케구르 신쿠야탈라라 다톤 타루 옴데 카팅탈레 쳇데레 칸달라 멘틴 총아 카르보케 게 카르보세라 타탄라 쳇 유즈 탐피케 노르스타바 타라저 퉁메케 퉁링케 이용 파달라 파르사그네체 알로 뉴카르사그 타시 양기케 겐구세바 테예케 땡토트라라 포스르 드로미케 라카르테바 타 세제예케 노르윙온데 세바타 유트카 퐁케 라니세바 타탄라 촌디레케 주나 타킨제 고메 유프타스즈 파데라 촌가 웅케 메눔체 토르티데체 코마라 파타스르지케 땡토라 즈르제세게케 세르뉴지 저게 사게 개세뉴타 쇼르므타 유예토 르신나구게 파마자
2: 나추 좀바 나왕바딘라 베비 른조 자티닌담치 데레 체그 청와 주비 츠미 된다 진비 름부저위 양진조고 로제 반진비 중구숑 른자조 데라 문투시로
1: ちゃいちゃんでいれんしんらゴンのメトツがたメトゴンなしゃばんちょもんどじゃたとらかんろりりこばんらひりかけんだばらんだざるとんなさばてとんだばしゃれしゃばんらそぐろぽんきかばらざりにまたばんらこんぜりらくんでてたらじんしゃたばんらじんしゃるじけたじんてくるてんなんだたかんろじんしゃそばんらかんこんかどぺかれまらかんろかたひくせしぞんそぐらけけじゃそちらそじょかいてとんかんらとんちゃんからたんだし ちょっしゃがんぜべけちょんめぐらまりれもてんぜしめげとんがんぞんけだまわらぜちょんもくりゅてんごらきょるそうぽんけてりゅくだがらめんちょっとくりゅもりゅうけこんたんじんぞぐいあてんでまらしゃかんでめいらぞしゃじちけんでまらひかっぱんばやばんだこりゅすぎぽんばらざりにゅんまじばんだこくとさかんでめいらさんさるごでんせいぽんばんだこめいらやみもらちゃまぜどろたんばんだぜたなどべくんこるたびけ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ samji emali la tona tola pumte la li pe ke lo gongo to so pa shu pum ni me kim da ta so kim tu ji ten ka lo dan da pum ji ng da tela mangu ta si thar ka ta la so ne tan jung mo po kong ne so ne pan ju ki ba tar ka sel bun do ni tan jam kong ne tan jam lo chi ko tak ta la ngo bo yu ji tan ko ta la mar bor tan mar go tak te ji ke lu pa ta dom ne nga da la sa gar ke sung ding go tam ne jab long kom sang ne mo ta la kom ba sam ke jab sa la tu du ta bun du la tam de ke jam lo chi kong a ta la mar bor ta ta kar ba kam ne ta ka ta ji yang sa ta la ke gu se ji ru mo ta la sab kan do be ke ju chung ne ti tung to la thong kar chum ji ta ki gol mo ta ye tung to la shir ri chen mar bor tu mek ser ba ta la thong kar ro mo chen ji gol mo ni pa Even touching a churn, she a touching servatala, Tunta Gormuru shaking cortala, say a naga tadu remo servata, yet Tunka remo shats a glitching thing Latin, Maza Amban Yama rocking servata, yet Tunkanian moshats a gormota Latin, and Chonka Dumba Mukiran or servatana something, Tunka remo gorti deri think totala, Tavia Jacan, Akore, and Saba is a mumuka palumta, Tavia Jacone, Toshi sugar remo cambala, Alum Gormota, Tunka Alum Gorta Gramota, think totala Latin, that Sandrin Juguzuki. Remote anchor cartoon, a parking seva, the jig, Mandraba jig, Pogo, the talking on the Kuluta, that surgy, Gola Rensin, that you could tell you, Talanziki may talk, short to liking, teething dollar, eh, a tragic, Pongam Napunda, palo sub sin rin sin ki kakchung talala, andin nor ka kakchung pundeka, sirgin me tok tsanda sa cha rorok sigyo, zijin tana dubi ka kunkor talakum ne, telu ila dek. O deza, jaza nyiman zum ti serba sa gyubata, jaza nyiman zum ti serba talala, kilu xabja ulubo xa, kusha xala, kuzuk talere, tongom tigo luita pundeka, parchi pongo lula, tenchi xin, telu zuku gola, doblon zon. Kiri karta ngala, gangon ta, tashung mingla, shaga talin zi. Jagom shigom rikpe, jen korsan, lujun zibi, katan zhung lantong, korsi tenshin zibi, pimaata, zitam niba, laye pimaata. Ziji donlan korbin zijin da, gulun zashin, jamu koji. Nala manjung marmu talo tala, sarki tanmang dila kemna, gada tarja yekin tala, marsan yeke, pala komzin, zhunglin muku kulin taso, damru rishin, shila komzin, zhungmo. Mbaba muku jen, kujin yuba tala jen, dagu rishin, kegu la kemde, gan komni dope, komsan patala, sato motung na, traji wala. Ziji kayu la chokumna, sotu kunge, linchi lan zola, tala aga lu lan zila. Tabi, goyan pashi shikim tso la, kengkwa lagnye tingnan zilim tata, kengkwa rishin nolu sumzik tala, rintang pazo goye tengkar tsangba tabi kata, pima sumpo tala. Ngo ke zilin dojin nike tengkwa ta, kongye tansan metok tsolo pungba tabi tatamne, ta ser tansan, ser tang ngu nike ka rintang tarwe ka nirbuk tala la. Mizir rishin zangke ke tengkwa la shimne, yu shiru metik, o tadung teye ka ma tsebe zu, on zhunglo rishin pumne ka tolum buhi. Sintang rache ngaya tibdeke, shusin tenbe, tingliwke, nyingdeke, mtik. La soba namdeke, kaila, korgi tamte ilan, zijin tana dhugba kato, pwaan sempo te. Taba mikin mazu, samba samdi mila, kore, moche donla togdu ila, tina, moche yaka luivu kete ila, jen ame pangla humde, sok pwaan yagda gonda ba. Hien rabi pwaan kela, ta nga wuna, sambo la sabde, ti takya dembe ka tanga tala, te de tina. Chon mtirke, ke doka nuan, te me enra chungna, re de la sake, dope yinwa togo la sakde, hinshon meka tatan zongo la sakde,
3: Kong la sempat ini dungki ngawa pati lepapi lindo jadi nedam je lecik juni pati. Lecik juksom pati jimi lecik na montai senjuri.

0: Düsere Sanjur.
1: Düsere Sanjur.
2: Seng nam zu gong kan song, xiang la Düsere Sanjur xu jun yin. Xi zhi ni zai su ni, gong xue lü zhu su sa kuo du nin du cai yong dang, qiu lu tuan ba su ji nyu xue li duan ji gui ku mei ni. Jia ken zhu zhe dang zhi su ju ji, gong xue la zhong yang ge zhu xue wen su zhang ci zhi ji dang cang a xi wei mang yi tu. Gong xue la ku er dang nin zhi po ke de dun qin qi su zhong yang ge zhu xue wen su zhang bu nga tong xi ni, nui ci ku ji mang cu din jia ku le bua dang, nun gu ge si xie ju zhi jie xue xin tu. San gui bi ga gu xi qi chu ni xi tu xi bar xin na, du li da wa dang bu ni xi ba bar. Jia yong jie xiu du che sun kor ni, nguan su xiu tong nang zhi xi zi, gor dong xiu chi ni dang ca du ling gao di. Du cong ba li, jia qia ni zang a dang ca ni par yo ba dang. Jia yong chuan jie xiu tong nang zhi jie jia qia ju zhu dang ca ji sun wei. Rang jie jie xiu xiu cong dun pi ji jie de bu gar qin xi du ju yo ba xi.

0: ཁྱི
1: Tene ta dawa re re la, jitang saa ju melao gen juwaan ka kamkhe che cho re re dao. Tene pyoda yipan dala chan su na, jia la daan dara zakar nam juwaan mea chu long suam je, kamar ju chiwi yo jia namkhur che ya cha ji pap zin jai. Sebra ci juwaan ni paasan chen dun sar lakpa nipi ui da xa jayi to cha chu to long chow. Ci nye gu ni lakpa nam ri kamar ju rin xa jayi to namkhur che yang cha chun rin du ki. Ta dawaan di zada kama gi jordan rewe te la ti ni, Jena chapa ge pachi tin ngbur ze dao ten sebra chi chong ne pasang jin to sa lak pa ne bi u de xia ji to cha chu tolon chu gi kan da da wa ge pa ti gi cha chu ti ngbur ri chi dao
0: de ni pa da ge pa ge xin ba chi ko le xin na la chi pa yi ge nga din ju ji ju ni ju sum ju ju ju ji ne xue ne xi ni ne xi san ne xi nga ne xi ju sun ji ji ko la yin zi quan ge da gong le ni ge pa da ge pa ge da xin do di xue sa ge xiang la de ring ge za ge chi ji ko le mo de xi na
1: Tene ta tren ki zaka tsib yo xuna, tren na pu meta lu dawa yipi tsipa ji, jida nga pi tsi nyebi, riza nima, kaman cho, njongchu meni, chuchi towa, jiwa ngipa, pomdao xer da hachi na tu, tren namgo na toji namguri. Ngaru chuzu juin ta shiru chuzu dimba nila dosu tansa kaal. Sangi pyo yutsu go, za dawa, njongchu mechu, nangi pyo yutsu jo, za mungmer, njongchu melao, yini pyo yutsu jukje, za lakba, njongchu cholo, ten di pujo loto xu tsar.

0: Romi Nadin Kion Rinjun Je Tanju. Zali Tunbi Lehi Medu Ge Chumo.
1: Yonsu Gibi Niu Se Yonbu Yingwe Su. Sasi Logu Zongzir Zinjo La Paitan.
0: Zongri Logu Zetong.
1: Zongri Logu Zetong.
2: Ningen Je Zhubo Nabazo. Tata Chechi Nyingi Bandana. Pejong Longchin Nyingchin Li Kong Kangke Longchin Je Zongri Logu Zetong Hibi Lechen Tare. Gongke Lechen No Mundi Zangzong Lechen Liu Zhuba De Lodun Hibayan. Nga Lechen Zoshionwa Lodurian. Xiamla Gongke Lechen Je Liu Tara Jadren Chishina. Liu Di Nong La Yangzong Je Zubu Detong Celinpi. Taja Jindao Aja Drema La Je Chinle Le Chuba Tong. Nyeri Tutun Songyo Zor Kyoku Yopi Kortong. Jindao Aja Drema La Ne Junto Majang Je Jur Gawa Tong. Tui pomo lanzi tong ganda kiki yo patara, ko nyin tetsang chambu mepi korso chindu. Xiong la zangzhong meto tong malang hepi liu dunpa ta lo dung hejiyan.
0: Mepi hiri pontong yomo la, zongri logu shesin she jirne. Gongjong santu zongri zetang de, lochu xiahi jebara ema tsara.
2: Che ne zongri logu zetong lezen senbara gasukyo. Yongzong jie singchu pont tate kuen go la shiji shekhin. Chue la gongdun zhoi rongo me. Nga na pama mebi shichu tongja yin. Denji nyenyebi joshi la. He me sen shui dongwa singchu la he. Singchu chusong yin yon me kecha kwa hin ka ne. He me labi ten kenda jabatong. Me labar so tabi tsu yong yong she. Di me sen ting ke shodong setab kala yue. Yongzong la gupa ne pami xiangxiong tong, nyenye senso yinjong. Juzong ke mo la ka cha de senso xitab cha. Yongzong yu yubor dupe gandere, me nalang to nyenja la zong la tengkar xiepi kecha ta lar yong longlong ta chen. Bomo, kongpa nda rong ke chen tong che mebi samaya bo so a. Kala la nzinja xe na da zhongse no yin utsu xeke me. Jeba ta lar yong sa xiong. Me singchuk debu sating tu ya. Reyong, ko mami nyi mechong kala trepa jabahi mazi na dukjong re, ke chiklap jayin tatsong nunzu te chekhik sawar mingyu shechong, sachuk tongchuk jimanyi. Tatar tatsong nungu tonyo la lapa chongchang sheji rongsar ya. Singchuk ke me sanlo tobahin mingyi kyo tutu nyungma re re shekhin, mola tahin. Chwe chi nga la sekhin jina chokang ye heba tabna. Dacha mo la kya sa ten sa gongyo mebi, me chem de rong chem la ngwe zong kiyo la. Dada nyeri tochi la sen cha me gochong, de nga mo rong der yung ka tarchi to long long ka ngang tsui ta ya de, chung chi nong ka chung tso tong ra war, me dwe pa yung chung to song yo. Tar me sing chu la kya tsabu nong to xa kampo chung chung hi shu shu zui ti ter. Rong ka momo kampo hi kya la nong bong de to go chwe pa shi. Yongzong suda babi ngon ne yubi za nimi hiopa hi la. Jinda acha drama la, omo jawa hin kanda lada shekin zinchung kechi jong. Nge ngukuk le ngu chonka manduk. Che ni su nge ngukuk non la nrela chongpa yinam. He tri chong yongzong chisambara lanzi la juji yuji re nyamne, nangjo mebara rong nongli shekin de. Tenzin lanzi na tuen titong drawa chenpo yong meba hin, na jo la nyeje kupa juite ye nyanchi yue. Tatar pomo ni su chong drama la la kaya sheke ma yong. Drama la che kampa dahyu kero song atong ngarke tewe kero song te kongpa shibo me keji yong. Tazu yongzong heta kyo te lupo ndane keja tuja tujer. Tenzin lanzi zuezi matu para na cho ke nyeji kupa ta sating tu yu. Amar milo chik te te. Nge yongzong chula heba hin ta cho cha so lumpi cho gamare. Mayene amaro duke nira jete chompa chinsi layon ngo tsak mandukam. Doro goza kage mebara kecho jachi kenduk. Nanju majang la gomo tongcha mampu shewa menam. Inayon seshe shajir ngu kason kandro ngen hi majungo. He ronke kongyong nun zute nyenchin tahin de. Yonzon tatsong nun zute leka tsatsin ra shekin she medewe netele yutab she. Ta na tsikpa pala se te chakdong piu la kewe pehi. Jinda ka demo yonzong kipi toto pong. Lubur to dong zar tabo chira. kani bwa soso shehin yonzong chi dangt yonne. Chwech machi na dwende che waritam. Ngui gontu yu. Tata ngui ku, jima rongka kompande kya ngui yue tse chi yo jete chenro gare. Che dingmo shi. Kandra pomo tenzi lanzi su ne mar tuyan yong yin. Ngeso tirin kipo le me para chito dechug mandu. Ma yine ama rongka mela manye kayo maje. Tenten susu bakon no chawa injire. Aba zonla songa nezon, ama rong zemo kona mato, nge lojong tong, tsoi te la, kayo la yu che senko che she di ya yu. Tadar hue yin, gengde la de shi. De ne, jinda ke me ta cawi gulong ke tento, me chong chi lupa hin, drama la ji ngan ja de, kaku senpo chir. Jinda drama la ne, shenong so la yon me yi ken hi yin yon. Rong ke pomyun duen to le ke, zi ngamar senge yura jingba hi tong treba tabur, nya kya gi yu. Yun zang song je, aja drama la, me hiop drenjin, tope gebar che te shertun. Pomo tenzin lanzi, yong zong dun tu yong te. Ami rong la manye kayo sheba nge hichi yo, rong sen shosho ma je. Ama ka cabo ki ma to, sen napo rong me. Nga yong tiri ngansu loto hika che ka lan doji yin. Nyingkong tochi zo me go para, ngodran che sakong tini tupa popa kong le. He, me la to gomo nga ya te shertun. Lanzi che mo la senso kienpo shi xie chung, kun ka che kopo chirong to te mo rong me para mi chu xur. Yongzong la manye kayo shung a te, me sen la potu kienpo shung te. Kun sui matong sara, rondo che lo xie tong mar xie. Me rong la ta pi chui chi tong, chuen kwe da jikun nong lu. Tuen la nyewe kip, me sen la lasa lungpa sa jia che yong nga gong tong do. Me tritsik de la renpi len yi ma yungwe, ngoyin jikung nong lukbi tri ki tong, chuenpa nyingba ta martun, chuk kali woto tri ki shi. Mon rondo na dosa hi gongto yu. Zhongqir nong lepi nyi nyipara aja drama la jo menkong para tripa pu. Junto konzo tong ta nyewe ce chong to ce nyewar ten gahi le yen gongto yung ronyong me la. Dewi zhongqin dara rong nye nyenri ki yung me. Yongzong dungpa chui singje, ta zong ke nye chi to, ganja to nya de. We ting ting ki topang la de ting de ke, me nalam to. Yongzong rong, jun to nong le ca je, hiu la yege nje lo mang zong yong. Da da hiba ta da jong ma je pa chi. Hi ja yuen ten yuen na, je su le ka ce wa de. Hi bi ke kya ta jen. De ne, nyen da la zong la ten kar, mo la nga bi la ja nyi pa ta yin. Kong ke la ja ta jen bi, mo ta tar de na mandri san de. Dahi ngay cha chapa hi tse te jun ten tar jayi yong. Tatar me chakpar ting ne jayi yong ikab, me sambar ta na ngay dhalo yapo hi pi bhi tanyong peishu maji para jun rinpo hi sungwe. Tata je me tong nyang te ta mapu para kongda hi kyor. Yong zom che pama nyi na yong chawin yingpa chuhyu nyi yan. Yingpi chuhyu la chogo mong yong ko nyi la chogo yong zom kipo le me. Me pa tenzin che pa ma nyi kyungdun ne meyu le che. Ko la pa jing ma ji ke bern che me kara, bern nyen zhe yung mangpo me be, ko na mingdun chung be tachuk ji yan. Me ma de she tong pa tenzin ko nyi gapo she para, de she che pa ma nyi che ngu gui trapo she. Wen te, sen ba tun pa hi tong, nyam tu hi ju shung na, cho la zang pa je te tong gu shung yung le re ke pa tara. Sen ba tun pi yon nyi pi, de she che pa mi ngu gui she pa ma tu para. Chen le zotu tuante tab sapa hi zu. Podong modong kya dikbe, chen chi tsuwa yon meme rongshi ki tachara. Yarza gumpo toi tuhi la tenzin tong, chungma dixi nyi tre champa hi, tenzin na chukwe to yarza gumpo towa rin doji she. Chungma dixi je chem tu yue be hiamar chi pui tong, jakshi cha nomba korte. Tenzin chongchui nonga, po yun mo yun gata nyangta, na jin riru zong to yarza gumpo toru song. Chungma dixi je zhongzui nong longbi ngama tong nyawi chima xe de xe yi xing li tong nong ge namli chupa me ba xe. Lurik zha la xiong zhong zhong bi bomo yong zhong na gamdara pan zhong man zhong je bomo sun nam jian xing kar. Me lo zhong ge jiong ri jiong loma yin li song wi. Xe lor zhong lop zhin tu xue jiro riwi keng tu yu. Lo tere konzo chong ge shuri xia xe je zhaluk mong tu pe. Bamo chachi la biu cha cha xe jiong xe. Zomo jik yobat tala yon piw pucha lekpo hi xe. Api chon nak chon ne mbo ngot zong pi ndrebor ngu jit tik tik ka lo yon we. Long chon nong ka yumi tsu mwen pi ming da tong chato ka kodda pensa njewa ma ze. Yon za tsui pe chon hi tichar. ko mami song yong nomi nyang zong che gadi pa la rol. Chong min zong pi hiin tong karwi so ten te ko zo te je chemch ne cui tong je che chemch chagi ling. Pomo yong zong che pa yin gui la chui te gota zeng zing tere shu yu she hiin na nye zam she te. Aba, chirong keng go ne tek di kawo hi che yong gi. Dada lang sing tuwa hiyo ki na chou ni ten te chun pi ti si kya ra. Ami cui de tong a tong kong zong hiyo yong ka ne. Ten hi ca wei pomo che. Aba cho chongmen go ju na chamba po jire, je cho chabu hu gong che yong. Bomu abin go ra dashin bamo gong hyo je popu tong. Ami laba ya ji ka kwe tuitong ka gong ne li zong. Laba ya ji to khor che ne cho chun jam tirtir hi rong ka zandi go to tu lu. Gendra tenzin la kong mami nyi je joshi chor de, ji se na rong ka chen tu shi, shong se na rong ka nyenye shong hi bi tambi ka ni rong me bat ten. Shinyi rinpur chonson choson, metse rinpur shison doson siwa tena jawi kahin dimparton. Lo tena kunzu chen la trahi la yon chabi lo hiinbi, shalo tewi trahi kansan yonwi riwi kin. Katera zazu ni dwi shete shalo chayi nazu hi tunbi noni, ngay la losar kong chemto nyenchin hi nyoju kacham. Magi xiang ni chonze dwi chinga la cun nyek shebi cun tra jenche nyenchin ri trejong. Dahi li ma song wara cun tra ya ne cui jing ma chir. Di kandar nye na gen zin zi to tena mik chi. Gati yu rin zang ten

0: ku kupi ngang tsui zin te kei ma jab. Wutuk thai se ne nyan ting la kutsur hui tse. Tazu ko ne ma thi pa hin lubur to ke khenpo hi jay te chi che man nam dro pa shi. Te na yumi ka depo te tsui, terwi ngwe po tsa chi mi, yin pi ngwe po gong chi mi, he he chi yue la duen tong yong te tar tu na. Tar kunzo nomen som chui shi pa hin, lo sar ma li kong ten zin la sar nyan ting tong chen che ko chi nyo waran dro ju shi. Tanyin apan dhokar ame chompo koncha de la tu trikab tuyame gome la chompo lan hiyo de kabuk tu lo. Chompo dhanna kui chimche pame ji yaabi rintong chekwe che ngwepo terong yin. Ka tong hiyabra ngwe hinch tongbi tongbor song me chong se ka chenpo hiyo ge de gecha hiyor yubi. Chungma dixi la namto longpar meba hiyishong. Tsui di tongkab chungma dixi ji dongli lo madewe donghi chor yong atong. Mungo che tu yu yin. Jojo, dono ngi malang lo song. Yon tirin tu tong. Ngala nangto kenpo shungwe, dari lhasa ma song do. Zhongso no, chongchongwa mongwe, lo sa chi koche gani nyonyo re. Nyanchi shilo nyue na, minri pa yue ma re. Mwe kecha nyung ma zo kong, tenzin che pomi dong la shu zang tong. Zandi gebar jia zang she de. Rong na tenri te duk sa po. Nga shongro tongpo rong na ma re. Juntu sho la tuan tuan para chuan me para, dari lhasa tuan para diwi chuan che yue. Chuo rumbo chi kudrin le, chen ngen tong pa chi gong yong yong do me. Che nye nga yong jut gukde, lo sa cinzo la tazi chi. He he je, dwe lhabla ngon shirde chu ma lo para lhasa tuan pi ndu shi long kwe nong hiu. Tenzin chen ni tuan kip, zandara hiyama son ni lo yong ju ka chi yue. Tetara ko chen la lo bi lo chi na benda chunyi bi ce nyik zang a yin. Yumi tsue tridi tso tso ngon lo sar che tradi shi batong. Rongyu ni che la tuanpi yumi tsong yon nga je so lo yong ge yo. Peze nyek za je sen yon ko yu la lo yong ke me. Yusui gonghi la na nga mo ni che la tuanpi ma tso yi la lo sar tong a yon na peze nyek je gong to chen to jor kang tuk she chi yo. Gade nyek gu ni dhukyo sha gu shung tse nyek gu chali tri hi lo sabi no tridi tso tso ngon ro gu pi nang to la tsi te nge par to nyek je gong rong chen to njo wa she chi yo. Pezi nyek je senpi, zhongzui no pomo gengyun tsongma ca ca wu ngon lo sa che tadi la rui ni yue chong. Ko mami nyi na lo sa che tadi she ju pa yo. Sen cha che dezu me de war san lon rami na tso kor. San hin halan mutu san lo tong manu pa chera. Mami nyi po chen to sen ca ngon dezu ma tso pi. Yo pa deji che pomo yon zong che te yue de tong marin wasara lan son to kaki yue pa ter son ni tene yu to lo yon ken che nripa genkyu me para. Che che nge jojo tenzin tong zhong ngam, tuk ma zhong ngam hie tri zhong. Lam nripa tada ke ngo che tu yu yin. Tong ma zhong la tuk zhong ma zhong, hie pi ke cha ko keb. Me nying la put nempo hi ke tongpor tuk ba tabi nazuk zhe zing kawa re tong. Sen nong ke rewe me chung chung tere cho chomo xue pa xin kong dar xio. Mo tong lo dong rewe pomo yong zong che linja yi che tsomo chuk, lui che cadu nyam. Xiong zi chewe apa la che yin ri te langir yi la chen. Rong sen rong ke nui matu par ke yuk chenpu ngobu xe pa du. Tetar nrui pa tsu ngo yuk ting rir ko mami nyi che sem che rewe sempu che la nye yong. Tadung jong rin la rewe mi ke te te de. Ko gong tong zhuam, lhasar kong la ganyi penchi me. Tenga ko nyi nyendrik xe ca tsam la, tenzin che rong ka zanda dixi chi te lhasar ten king zho nyong. Lhandi chungchir sa jia che yong, ko nyi la ganyi penchi gong yong me bi. Chungchir che san lang mangpur, konzo chong pi ndo sa hi, yurin tse tar. Koto pi san lang hi ni, mre la nyere nyela go nga xe bi. Dren kong koto trik tu tso tso ki nye. Tar nyech zhu yue pi, nong tu nzui ka zort ma song na, nzui ka wi nyech pi, yen tong cha halang me ba tar tu na wa tong. Nyechi ten, nyechi trekpa tsui ba ti, tong mi tsui ki gong yi me hi ba re tong, nye den nying shui zhele me. Deshi chen to jadong tong jir ga yong, ke tar jadong pa ya de, rui pa tsur, kyu ku gyo tse kong da ke, cho jedam chik la gomo re she te tsong gu yue. Gong tsi ten lang ngui kuen pi chong si pa tsui ngui ni jo na, tong len she ma to pa hi yin pi. Nyamo chong yung to tochi sawa tong che chik, luen ta yung tali tachu yung kanto she. Wan te gomo koto pi kongchong nong to mani kame yinbi, kongchong to yi nong uk chong tong kawi nong wate chi yola. Tuan to gikong chongchong yi le, yen je kawung ro se kumbu chen yung tong ju me. Tena kalon zongi sani yongwe, zhongsi patsu zun matupi. Zazu nyi je lusim nika madewe nongwa xiuqin xiong. Gendra nyi makupi zazu nyi je rongqim je yabding to ngosan nangki gazu la dede. Xipi nyi la yowe ngangcui wale chen.
1: Nyingken je zhubo namba zo. Xiamla nge liu dunpi nongden ko lan do duki ngo zhishi na. Liu nden nongla aja dhima la je ngui lo ne yangzong la gunka zubi gordong. Yangzong je dedun la shenzhi shekhur rongga pama zhengqin je tongzong ge zidong zhenpa tong. Panzong manzong je tuchu so zhenpa. Dadong pa zhengqin lhasa dhruwi yongqin tong lhasa ni karsong chamit dhruwi koso zhindu. Nyingken namba zo. Tereng ge pejun longchin yinchin ri kong kongke longchin je zongri lukui zidong yibi lechen je mongri zangzong lechen. Meto tong malang yibi liu dunpa de nongden choma hui cha song. Jemi lechen no mutu to zhongtang de liu jepa de nyendri kyo jiyang. Lechen de zongri pa tong nyendri kyo ken, drepe drizuwa lodor tong, kibkir kengu ken chongra jiyang. Talhenji yamo.

0: 那个路新朋友你晓得这种你都还记得对那啦路路我看了你也能晓得铺路这笔起了起了没这个的侬一呢今年送钱我讲按你今年也请我家送百年嘛那种的你那就开心个
1: Tene ta dawa riri la, chitang saa chu milang ugen juwaan ka kapkhe che cho riri dao. Tene pyo da yipan dala chansu na, che la daan dara zakar nam juwaan mea chu long suam che, kamar ju chewe yo che nangkur che ya chaji pap zindai. Sebda chi juwaan ni paasan chen dunsar lakwa nipi ui da xajay to chachu tolong cho. Chi niya guni lakwa namri kamar ju rin xajay to nangkur che yang chachun rin duhi. Ta dawa di zada kama ki jordan rewe te la ti ni, Jena chapa ge patsi ten ngbur ze dao ten sebra chi chong ne pasan jin to sa lak pa ne bi u de xia ji to cha chu to long chu gi kan da da wa ge pa ti ge cha chu ti ngbur ri chi dao
0: de ni pa da ge pa ge xin ba chi ko le xin na la chi pa yi ge nga din ju ji ju ni ju sum ju zu ju ji ne xue ne xi ni ne xi san ne xi nga ne xi zu sun ji ji ji ko la yin zi quan ge da gong le ni ge pa da ge pa ge da xin do di xue sa ge xiang la de ring ge za ge chi ji ko le mo de xi na
1: Tene ta tarenki zakatsib yo xuyo na, tarenne puu meta lu dawa yipu tsipa ji, chida nga pu tsi niyabi, riza nima, kaman cho, njongchu meni, chuchi towa, jiwa ngipa, pomdao xerda hachi na du, taren namgo na toji namgori. Ngaru chuzu juin ta shiru chuzu dumba nila dosu tansa kaya, saani pu yutsu go, za dawa, njongchu mechu, naani pu yutsu jo, za mungmer, njongchu melao, yeni pu yutsu jukje, za lakba, njongchu cholo, tenindi pu jiloto xuyo tsar.

Chubo naba, tamsi wu nang gongsar chio jien, dugu longju gulian zanbi zhaxi nyumon dara, nga langi bwe siwi jindra tong ni longu dunju tonga kowara zhaxi myndu si jiyin. Zanzi tong din bi sinru naba zo, dalo na bwe siwi jindra tong ni longu dunju tonga kowi ga zong ke nyumon si yin la, longu dunju la rin bwe jie shu gongji par jien jie lambar shardar tong jinsu si bi lo si juyin. Tere nga zui lai mei jie samtang yin la jiong xin, zha xi jie kanyong yong su yor di. Jebar ka wii du zon de nyam de si jin, du jin de nyam de ga dong si jin yin.

Chubwa naba, chi chi chulong dongwi chanran chi dambi sa xe ni li se chen, jiong yong chen kong chong mi mong la di chi chun chen na, si duen li ji chi shu xe tang, chungwa mara chen tu chungwa nyam tu duen ni, zi dou dien pi pi jiong chi, lin si sabar tsam ju tie, chen ji yot sa wa tab chi tang, chub chi, pi si wi chin chua dong ni long dun chi dong a kuwa ra, nyi pi duen yong chong mi lin yi yue.

Chubwa naba, pyo shiwi jindro to ni da para molo dunjo dungi renga pyo je rizar shaya pyo ji chwe cha ji jiba jima mongbo xiong yo je kongzui kawa tong de long xin beba lan ni jia rongja kawi yung de ni lagar ji jangso yinba ra chwe xi yo kongzui sa zan jia lan de yo ni dungi cuwi nong zan ni bi yong

Chobo namba, lin zi chi jo do chobo cho la cham du go zho da jerung go zhong ga pyun ni. Che nan bi nga zi kange long ching jia ro yan chi xin kan lin zi la ga bo na wa ya xio zo ju do nye da tu san chobo yung wi mendo xia ji yin.

0: chiso chidun tu, dusar san jura, chiso chidun tang kama ngi tu, bheja lu tu, chiso chidun tang kama chi tu, zanri luga zi tong, chiso chidun tang kama sunju tu, di tong lam tu, chiso choji tu, dusar san jura, chiso choji tang kama ngi tu, bheja lu tu, chiso choji tang kama chi tu, chilab ga chir, chiso choji tang kama sunju tu, nga tong ngi ju bi shalam, chiso chiga tu, si bi lang ye, chiso chiga tang kama sunju tu, sej jo ra, chiso nyikha tang kama sunju tu, bhe jong san jo nyan ra, chiso nyikha za chi tu, teringa do ne, chiso nyikha za chi tang kama sunju tu, ling dong, chiso nyikha za ni tu, kan ke lam chi lin zin, chiso nyikha za ni tang kama sunju tu, rayong ka shing kham, chiso nyikha za yi tu, nyin gong ka lin zin jo dhubya. Sabshi shibja, Riza Mimar ji chiso jayir ni jo ji para, chachin shoshir nyam su du su yi.
1: Shamla jo namshi lehu ni dongwe, namshi ngunda shu jun yi. Maung bi chiso nyikha za yi no, di rin tse mo. Nying chi dang lo ka lo ju ji la, chaba chung wan ni chaban zheng wang ka wang be ju. Sanpe ma wei sa cha ka xie la, chaba che wang che wang be ju. Na chu wei ju dang xia ju, chan do zi zi lo ju ji la chaba chung wang ka wang be ju. Sa cha ka xie la, chaban zheng wang ka wang be ju. Lo ka xia ju dang la sa xia ju ji la jima mong gu ni zheng ji na mo ju. Sa cha ka xie la, chaba ta to wang ka wang be ju. Dimi sacha la jima nyungzhi ni rimjin jima mangzhu ju. Suni nimu, nyingchi, lo ka lo ju dang zizi lo ju ji la chaba chungwa ni chaban zhengwaan kawan bi ju. Sanbe mawi sacha ka xie la chaba chewan bi ju. Lo ka xie ju, na chu wu ju dang xie ju, chanto ji la chaba chungwaan kawan bi ju. Sacha ka xie la chaban zhengwaan kawan bi ju. Dimi sacha la jima nyungzhi ni rimjin jima mangzhu ju. Na chu, nga ri, zi zi nu ju dang lo ju ji la laba rinpa chi wa dun par je ju. Xiam la jiong yong je zhuang dai zuo ka ge nam qi ngun da xu jun yin. Ha sa la, na mong ni rim xin ji ma mong ku ju. Zhui cai an zhang gu ni, zhui cai an zhang ni ke zeng ni pa ri. San zhu zi zong la, ji ma mong ku ju. Zhui cai an zhang gu ni, zhui cai an zhang ni ke pa ri. Na chu la, kama chan bin ni rim jin chi ma mong ku ju. Zhui cai an zhang suan ni, zhui cai an zhang ju sun pa ri. Zhai yi qu la, qia ba ta tong bi ju. Zhui cai an zhang ju jie ni, zhui cai an zhang ju gu pa ri. Ni dong qu la, chi ma mong ku ju. Zhui cai an zhang chu ni, zhui cai an zhang ni za sun pa ri. Sen ge kan bin la, nam dong ni rim jin chi ma mong ku ju. Zhui cai an zhang qie ni, zhui cai an zhang ju jie pa ri. Kharu qu la, qia ba ta tong bi ni rim jin chi ma mong ku ju. Zhui cai an zhang ji ni, zhui cai an zhang ni za sun pa ri. Ge zi la, chi ma mong ku ju. Zhui cai an zhang ni ni, zhui cai an zhang ju ni pa ri. Bu shim la, nam dong ni rim jin chi ma mong ku ju. Zhui cai an zhang qie ni, zhui cai an zhang ju sun pa ri. Xin zi la, chi ma mong ku ju. Zhui cai an zhang lie guo ni, zhui cai an zhang ju jie pa ri. An du la, nam mong ni rim jin chi ma mong ku ju. Zhui cai an zhang lie guo ni, zhui cai an zhang ju ni pa ri. Dam zhong la, chi ma mong ku ju. Zhui cai an zhang ge ni, zhui cai an zhang ju nga pa ri. Suo zhong la, qia ba qiong wang bei ni rim jin chi ma mong ku ju. Zhui cai an zhang suo ni, zhui cai an zhang ju ge pa ri. Ha zhi la, kama qiang bei ni rim jin chi ma mong ku ju. Zhui cai an zhang ni ni, zhui cai an zhang ju ni pa ri. Dian qin la, qia ba ta tong bei ni rim jin chi ma mong ku ju. Zhui cai an zhang nga ni, zhui cai an zhang ju nga pa ri. Luo zhong la, qia ba ta tong bei ni rim jin chi ma mong ku ju. Zhui cai an zhang du ni, zhui cai an zhang ni ke pa ri. Ma kan la, qia ba qiong wang bei ni rim jin chi ma mong ku ju. Zhui cai an zhang ge ni, zhui cai an zhang ju gu pa ri. Zuo gong la, qia ba qiong wang bei ni rim jin chi ma mong ku ju. Zhui cai an zhang gu ni, zhui cai an zhang ju gu pa ri. Zai yu la, qia ba ta tong bei ju.

Tuba na wazo, tada chi chen sen yi pi lin chen dana, pe jion long tu nyi tili kong kan ke long tu chi, nyi yun suwe rayon si pi, rizha lin chen tiri, nga na nyi nru pa chung ra yin. Sen gong chi di chi din pi, cho war tu le tang, lu nga yin sim chi gawi lagar chi nju ku tu. Gong jun chi pa yun li, zan lin ka long ju tu chi vi, ten zhe zong pun chi. Te dang lin ta, dhuwa gu lan zam tu chi lan zong zhe ni, si di lagar chi chu la zhe vi, Kerzong ki nimu sivi jarendong linda. Nankar, tadu wongpyu wazhe chamcham tu tu. Meche ye senda la drogar je ndavja chavye deshi me tong zanlinga zujin di ye di. Jewa namche zamtu je lanzong zhe ni deji tong wunong shubye nyemjev jinjio kou li. Zanlinga shide la luyong bashi chi.

Chuba naba, tamsi wu nang gongsar chio jian, lugu longju guinan zanbi zhaxi nyumondara, nga langi pe siwi jindra tongni longu dunju tonga kowara, zhaxi myundu si jiyin. Zanzi tongdin bi sinru naba zo, dalo na pe siwi jindra tongni longu dunju tonga kowi gazong ke nyumon siyin la, longu dunju la rin pe jie shu gongji parjin jia, lambar shatar tong jinsu si bi lo si juyin. Tere nga zui le mei jie samtang yin la jiong xin, zha xi jie kanyong yong su yor di. Jebar ka wii du zon de nyam de si jin, du jien de nyam de ga dong si jin.

Chubwa naba, pyo shiwi jindro toni da para molo dunjo dungi renga pyo je rizar shaja pyo ji chwe cha ji jiba jima mongbo xiong yo je kunzu kawa tongda longxin beba lani jia rongja kawi yung dani lagar ji jangso yinba ra chwe shi yo kunzu sa zang jia lan du yo

0: Chubo nama zon hinjo dinpi lo yon jinjo ko utru, deren ka sechi turi, pyo shiwi jinjo tongne longu dunjo tonga kowara, tinjo shiwi misa chide lenze, ngoza rizar mitu shibi nong, dade shiwi bi nong dun chachon shu char song. Lenzin di shesho chingwe pi janzo puzu tang, zanjei tong di yor suna ngamu yin. Dayamu.
1: Dang gongjie din tam na zu dang ni dang lu yong xia zu xuan lam dang
2: ni zhe din zu ren ni zhe jue tai suo di tang lang duan lin xin de ni lei
1: da da xin gu zu bi le xin de ne ge jun long qin nian qin le kong kang ge long qin jia de tang lang duan xie bi le xin de zhe